Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasawang kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

Maluklah na yung sira, pamutok palihohaw na imar, pao niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalam balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kunyan. Tiak malukro na yung sira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulo hari damen.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.